ཁྱི Na derang lechen di nga nga chi thomer song sa chna namshi to shi kang gyeb de gnu ge namshi hondan de chachui namshi hondan de ti na ang ngo khna derang ha to ne derang she ti war derang ri salang tong chir ge sang shu ge tong am to khir tong chir ge sang shu to lo ge sa cha mang cha zi tong so shin ge sa cha mang cha zi ar ma lo ge sa cha mang cha zi ge tong de ni huang zhong tong de ni tong ru kur hua long xun hua de lin ka tong chir tong tiem chin chan dem che wa tong de lim Na gormu tang, chimur li bazung, mdeshtul tang. Chanda, armahtul, armachinga sakil kang mangzga yang, chad samsim tang, yang na kanchin liman bab yu gandamu ganam shing honda tang. Shanchin nangkaji sachag zhantagla, ganam tonga tang, yang na shin manjir sekoga. Shungni na kwa chong zuotag ganam shing honda di, nga tsinyam gair jilin zga chuyi.

Tianchik chur jalam simjig chik davjig warkalam dum tang tianchik jalam simjer nga ga warka chitong tang chig warkalam dum sanchalam galam ga ni tu tang tani sanchalam galam ga ni ni tigsim tang di warkalam dum so so yong denjig re nga jayang sanchalam galam ga chig tig chik asan ta hutu warkalam dum so so yong denjig re sanchalam galam ga chig tu je ga san ta kam bum ga warkalam dum da nang lam le go sa ta mo ka tisuk ga chani nyer tong ne tik da tik ga sim chi tam ba war nam sri Sanchilam gulam chigitig vijayga slangtang chakag warka lamdumtang tenye sanchilam gulam nitig chig minhatang takachag warka lamdumtana yang lamdigo satamuoka di hanchikita sanchilam gulam ximtigitang sanchilam gulam ximchig vidintang ximchig vijil mayetang nanghutang tenyanchik ngorjengir chunga warka lamdumtana yang lamdigo satamuoka nangsil chungtsumiyoka taf chiga chani tsangmaa denjigdang so ombuga yeshkurka cherchuk lamdumtayang denjigdang jindandri

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong chanson mankhang ne wale khatuga thwana rata, nga thakir ta yuwa ra maa sunga che ka sakhang na waya waya.
1: Ama, ama ta so, wale chua arep kong chanson mankhang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arep kong chanson mankhang ta shaga zi chigir adawa na cha, nga gaingo niga ra techi sunga ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shunga dhakti na kini ardikchi zin yogo no cho maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tamo ork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sunzoki.
0: Marga nga niga yagcha mo zgondi gita ngihi nita.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chi chuzita na ta tawar tika lu sunur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na nga chu khalong sachagi ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachuk zu na chazu khalong gu raok. Cholo gu raok. Chansong mankana nita shangchin yongi nyamli manchi kuna chukku ya. Manrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar guthaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tantang jina rhaagwo. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimu nire.
0: Mangamu.
1: Ama, nana chi menkhanga na khaparantrasi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaarkal na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi yongkham chg na jangsong man lam.
4: Lover Donchin Jongbar Hwangup Shi De Chivi Denjig Lan Gansum Shi Gi
3: Denjig Thonchil Shi Par Mari Ridan Gan Che Yul
5: Gan Shi Er Jong Si Alol Che Che Xer Sim De Pang Bi Na Su Shtam Chi Po Nya Ga Ye Me De Ge Chi Rang Ye Bi Yong Da Sha Che Ci Yin Nian Shi Nang Shin Ban De Ne Gan Jong Xer Sim De Sen Yan
3: ji chemchil shejin batir nga chi dokhr shejin gol echik sentam
6: yang khnam ba thangdi echik semtam shi bi chambi nang da nga chi thenam la thorgung ge khamu zha song gang sar khyab ji ba de ji shen
7: shi ji zhe jin wo mi xie ge song gi yang yang xie xie nang wei Nindi jini kan la jitub che huan bari yo la Rib kong rikpan zhongwi zhongchir tang ngakbi Nim chong da da Shangli tang dewi tuan li kuor shig Zawa cikhan zemu jijin yo Da zhwi ci chob jil nyin Sangul pa ma lu ryo lang chong ka la Rib kong zhongchir toja zhong dik Cor hun shugdi ka mu Shangli cayu gong si Si chobi kami tuan li denjir tong ba dang Chachi gan ko zha dang Li zuwi jen cip ka nang nyin li Ha chang sang sang ka na ba si ngon yong
6: Li zhig nang de deng rib jing jie kha mu tam zhi le tun ji jie li rim ha zheng jiu ni ren gang ko ri qiu xie jing wo la ma mi lu du ge nang ning deng sang wo jian zhe hen zhu hen su jie jie cha zhe ba deng ta mi jie ba de si deng cun zi su jie guo rim shi wo ji ji geng ri xi yu bi si chu bi kha mu ke ma ri ri jie yu dar ke ne tun ji le xie ci le qi meng wi di ge he yin la nian zhe de kha mu ke ma nga tun ji le xie te Kamu kuman da dag rang nil di golchul sheba li da dong shandong dang shanghai sosa shir chung shejin yu bi. Chung suga ngag tu ca ma che bar yul. Tuanjil buye shenir ba zhu shu zhungi kor kong la gor shib she shir dehtar ngu zhu shi. Ki tuanjil lirim li thoma dag bi kamu kuma da ni. Kamu kuman da dag gi kamu da ni yel tuanjil she te bi huan jir jia ren tang ha zhang tuan bu yu sir. Cholmuna shugdi khamu shangli chayul gongsi na ribgong zhongchir ji ni tong nir nga lu da zhe zhig par chunggi ngenzhen tuanchul shi bi deng rup shangli ji keli hi yin. Gongsi ma ngil deng ni den ya deng chol nga yu bi chaydin zhen ji si chul khami nemzig zhu kheng zhig zhen shi par ma sil deng rup zhen ji khamu thamzhil tuanchil lirim ji lalag cha cheng go zhig shi di. Khamu thamzhil rachun zhen deng chaydin zhen ji tuanchil nguan jir shi. Tana jatang suaranga yubi zhukang liji chonyong tuanjil cil kima saya sambam zhigla libtabla di sakil zhichun zhengi khami tumzhil tuanji ji tongcha gangyul.
7: Dali lingu zamataga kelila caigil khorchu ji namba zhibadang di ribgong sakik tuanli zhigzi pansam chobar siyula. Taikir saniga mungchung nibyalaga nyendibni lishig shepar neti siyubar masal lenila tuanjil dang demzig dodam. Tumzhil suje lirim diyo. Lizu wei nyin riga lapu gur yara ngabchi ni yara tigcha tanjig siyo bi duangyi togo mangchuk ka yungbun paanhun na yilim yachil siyo la zhungsiv darpil dung sani ga huamjurum peji la zhungdag siyo. Xanggu bi tuankil lirim jigin thar lo naag zhun la hachang zamnin yin bi jalzi khing tungshung. Kumi mang la lamung chusir. Lagzi lobzhani thar shim ma thag bi zi kukka wumung dag hachang shang cha dan bi gu ni tigsil si bi khami kagma Gorim darib dhigizindig.
6: Xiaoyi warisang ni lhamu zu yi sarangul bar shijir. Nga payil zekho yin. Tar shinji incim jie shawa shig zil ma tupi sani li shig dikhagi li ma dawi zhugnda zanzig shi bar dhin ngin dar li shig shi ba yin sir. Tatung nyanjir gur jatang ngabzi yu la zubji tatung sa thung tang doini lang galin shi bi payi jie nyanjam ni li shig shi na sem hachang wag pipa shig re sir. Lhamu zun zimdang na li zhinda yi li shiga gachil shi bi nang yin sunbu di yin. Komu dang zawar zhatag rungur la jigdang zhugi charji yu bi na zhun mang bi darkab bhai ji khamu tunjil li yil dang zhukang da zhanjig ji yungbub lan zhin yul.
7: Jihu ngabu ga bi nemzig zhukang da lan shir ji kwaag chabjang. Li zuwa nam ji semchung gi jihu ngabshur ngar khari li zhan rigburin zhukandig. Zhushao zhunga sangul par shajir. Nga tsu sathaga rangpo jete thanin la yungni zo chanzigdun na nindiya mgsi jen chikchang namdar dibayin sir. Thanin ga chompang towa dang namda chang shang sil la nintsin ga zhuchil warchil chewi khamirig jivarin chambar maasil khamirig di mandra war demzigdang chomra shin chong shetab.
6: Ki khamu shik dunshur shajir, nangluk je sakil mongur ayar di zhuchil towi jenji khamu shi matabi gavdar. Nga zu thurganga shtenzhi yi tagdaga chomji tongcha di gongtubsir. Chigachanga namda dang shimi sarji gemtsan lakdini gongsi tunjil shi bi khamu wabdan rangzhin chagla bika lagbi tunzi nyokan hajangmang. Munghar khamu di dag shandong dang shanghai zhujang sarsim langsu yangji sakil mangur shirchung shini thurgan thurganga jengkama gemtsan di tunli gemtsan da jirinyul. Sorngun jie shugdi khami shangli caayul gongsi nyugnir ngang zikchen deng yarji gongpil shimba di sani sijunga naikil shabshi deng chungnir kuri lagbur rigli yul. Sorngun shangchin jie ngilhtung li dir li sorngun ngunlan dinbi chungshtag jie shetub zhubjil donba ni. Keli deng jilwi shabshi lagjir ni chigachang tunzi jie zhanglim zhuelim dobi war nikhi yogi keli pheji jie shinsa zhen yul.
7: Nyingri khamu kima chenga tuanjil shibani, lamung chisimla zhuankul jimbi nyingri lapugur yadang ngabchiwar. Deni yeunga sani susur shinchung shenchil yubi, ligzhil khamu liu gengri gengri jadigshi yubi warda. Tengren torgunga sajya chimundar si chukbi khami tuanli ga tuanjil dangli nun shinchung ji ga tuanli machung shivu jikdari yubar mazil, zhungsib darpik ga riwaang jikdari yu. Leze dien thurgung jinkum ge sankum gengsan la gung zikang, tunli jen deng, zichun jen, bilig jen, chungstig jen jigun peji jinchung shiba deng, nikhi yugi tunlin gen thurgung ge kaidin tunzi sarwa zhini, tunlin ge mungshing sarwa shigdan jirwur zunin shi. Zhushao zhunga yichi yubi guni shajir, luk sarwur ngazi ngarki shigda zhini, zachul ngali mungbi thurgung ge bilig kami zhuwa nyung tibar shegi la. Yema nga li mangpu qimdang thakni ni li shik tabarishe gizir. Shiti je toja zhungda da tuanjin chachi dang li zuwi jaytil ncabcab ji khami rig tuanjil shajin yu la lu sarwar ayrta sawi jimdi limbi bantab ngarki ji khami chashim dang dung ni thorganga yechandar yejung sarwa shik chin yu.
6: Nyankna ba gongda cengmi nyanba na thorganga khamu cha song gangsar chab ji ba deyin. Chorngun me sun ji sandab shi dun. Logil chilita kangwi nangda chir yung marungwa dang logil tenni log su marungla log su gub zobja ni digjur shibi log su chilichi gulwa dang stankil shibi nisa log su gi. 김청아 연지시 바 차든 연기흥 연지제 제차 버르 말하위 이르근뎀기 리튼 예릉이스 더와 테마롱 흥주고 땅 촌츠소 버르 하위 니부 디테르 드그시니 차든지 로글 요실 외출시기 냥크남바 디츠죄근거 다튼근 냥크남바 디츠죄근거 다튼거 긍중 세르섬 렌슨 동섬드닌조 렌슨디 솜지가 바 사모초 땅 Сумжинган кырва сонум цэрэн дэн хуавдэн гя дааркэлва шигэллу, сэчэб дааркэлва ганчаг цэрэн дэн сонум рэнчэн ян, цэмгүн гя дэн рэнцэн рэмаани гийн дунзэн шиба ян, тады муши.
8: Тунгэл пэйи гэнгэр цавала, дэнжэг яртун гэнгэр мэнжа ян.
9: Жарига Риншинийн биэрч ехтэйси, Хази Нуртини биэрч улхэвси.
10: Сиэнха нюнцэмдэм, захчилу цэдамштэн.
9: Си сацулуз на Кубаби, си лхмайу на Илакир.
10: Аджанур лоншчин зонжун, сама чэгси махтун.
11: Джуанчмуна зэвчилген, чэзина муасхайген.
10: Таны бейжинжи дейсулов жиғни ян.
12: Формын өлкіл алуын тінгі дей тұғы сарынгер.
6: Нянкнан ба кесу дейму. Дәріңні жерсі ғыдан апи цейні хэттан, жерсі ғыда жіпи цей жі. ওরসি গদা জপি চি জয়েনলা জালগবারি শুনি তি তো সঞ্জে লেনছনলা সাম্বর গাবসশে জচনা জংখা মরি গি মায়ম চউ ইয়েনদে লু জিংহন দে চেচিপসু জে সিজিম হিংগি সংচিব চেমবু নিয়ামজিন দং সারপল চেমবু মশে বা সালবুর দানবা দং জচি হুয়ানজুর জি জে পেজিলা গন্দল তোংবুর নিপর দে জংখা মরি গি ইয়েনং গ কেমপনলা মগবা দং স্টিংকম হুনান জোবা দং জংদু পেজি জে লাম দে জুয়েদে ཁྱི Тартин жичэнэ тэнхэн тийтүп дэ хулэн барбадан нэгцэл чавцэл дячи шэтгэлэгэл дяюнсэ чэтүн сунди сунчүп кэлэти дячи шэни жэнчүнэ дэлэ кэбиу бадан цамэл чи нярэ гэти дячи нгарнга тэн жэнчүнэ чиг чабьэл чэжунгэ чэси ди лумэн бур ригни ба дэнчүнэ тэбьэл жичэнэ рэнгди дэ тэнхэм вэнзэл гэлэ чэншиг ямбадан Mayim chewi songchib dang pheji na Zhuxi Xi Jinping gi din rong ur tkir nang vi donchin shigri. Dangga cochin jubji bi chanda. Shichib shuja Xi Jinping nan zhichi do yil mar sim da dukshib nang ur pheba dang. Shichib shuja Xi Jinping nan zhichi do mil bar sim da dukshib nang ur pheba dang. Kungi ngarji se che dun jingmi chungda tang zhe la gonzin za de di heng. Zhichi huan jir jijik bi se tubi pheji la gandil dang sib dong ur ne chen nang. Kungi songchib chenpo nyamzin dang sarpil chenpo mashibar chisil tobi songchib tilin batsun ngali chiba shegi shi nanshan nang yul. Kungi nrachi huanjuru je de rangji je jengkim hunlan rukba dang jengdo pheji dungwi liyil zowu dang gyalanang dang gyalchi korji gni je parsa chenpo dawa dang huanjuru pisa tobi pheji la nechil shebi zuhi mgdang gyarbar shagi shi dang.

0: Danga pe ce jergani jangha tur ni tong ni chig lu nga pe jergi chungi yelkur ni mi chorngun yenlig chora tang tang changa ma chi si pe yelkur she go rap tang jung bi gorsum zai go ma lu ur gring chung khil chen cha zong kamran zamlang sa si chelang de di sheng chen tang yi shu je jong ba shen zhong lo dong chuan she gu shi ber ma sel she gong go sam ba chab zhi xi Nyewi longgi rang shengqin tanga tanga shengqin si zhunggi shi qib shu zhi Xi Jinping ga chorngun xiaobi tai jia langsha gai chen lagdar samu shi ba tang ma qi zhirjin jie jian kim song jub tang pisi tuyi pi ji jia jia kub tab ji tuan chun namu shi ba Rangu chi tang si zhi nga zhi yin bin da hi dan bun zi ba tang lagdar shi ba Rigni jie yelakur do ba tang yelakur jie rigni ngun ba jian chung shi ba Jila qi jian kim yelakur mwisa zhen jir dob hu yugi gandai tong wa Yelakur mengzhi zhi gulub jantil ngang tisang ta tongwa. Rigni yelakur tuanzi jian donchul pansim jie cuk sa tongwa. Yelakur shabshi bi cil jie lag sa tongwa. Solung dangwi yelakur shabshi ma lag njognir gi chanba ju shi di. Nihu qinbi jankam gamcin dang tongkong gamcin di tuanli gamcin dang pedi gamcin dang jiru shi. Lagbar da nanang ni zong, nihu qinbi dang zang ma chi shi bi, jankam yelakur tanjur pedi la ganda dang di, ma chi zirjin jih jankam dang rigni, yelakur tongkong ji, ma lag dan bi gu ni lag zhig shi heng, nyam da chargul dang gu zhig nyam zhin, tuanzi nyam gil, chumra nyam chul ji jih, zhig zhan jih pedi namba chagbar shi ni, jankam song chub dang rigni jin zin, tuanli pan jil, mang su lag chi ji jih tanjur nyam jil nguan jir shi. Yang kanan ba tang di di tuk san di lian cin shi car song. Lian cin di zom rig ba nyang sham cae rang deng, zom rig ngang kir wa sonam cae rang deng co mu jil, dar gil wa shi lu, shi qib dar gil wa agang zhig cae rang deng sonam rin cing yin. Rin cin rumi cae chi gan helam di shuan li, da di mu shi.
1: Na chung chi bi rig zi jie do ra.
2: Bo bi wo yo hir ge sheng kam.
1: Rig bi wo yo zin jo ye gar deng.
2: 那种是比人家这些重，重过重重多。
1: 那种是比人。

야 냥니비 뚜꾸총총초 테남바 디무이나 따따시즈거 산지능 진반된기나 초롱은 정동년 진컨 워커 롱팅거 운도기 감성거나 총치 쭉초치의 고직시비 디툴럭가르마 앞지런거 나총시비가 측거 타동림친인 안기나 뚜꾸총총치의 리특거 뚜꾸 보우자르지미야 다나 뚜꾸총총총마거 영 공성거와 알러근다 등하시다니 됐더니 나초 터몽떡응노거 스테라 총총 나총시비가 측림친근하시기요 보자르짐거리와 인고 리 다나 쭈꾸총총 청마가 잔지크 공성 시가시 부스거로 어찌래 다나 쭈꾸총총 망아즈가 차 손진나시 회일과가가 다나 파마등 산더 아 회인즈 큰가나 송대등이 하랑니 같이 했다나 도누가 합시 회이드 시중라 리중거 거름 망아즈가 띠요찌 양 쭈꾸총총 라라 하랑거 리톱거 쭈꾸등 산더 그리 로닌 이과즈가 양 띠요찌 다니 쭈꾸총총 라라 인제나 Rengge nanyim ge zhukku chongchong a zhianba deng lhante da shik ta gor jindanda, shkangsi polu si jindanda, zibtik si jindanda namu lihsil zhongdara gani zhukku chongchong yang shiga mangga. Ditana zhukku chongchong chongma njina rengrengge gami hitarte zanji ge gongseng shiga jipuzgaro do jiru samge. Ri ditana yang zhukku chongchong chongma ge yang zanji ge njina kargi zhuar nangde ri shi njina chamzhigi da dengi. nga chu ta za dawar la za dawai na ta ri za chik ni na ngu tsama ta ti na chu chung chung chung ma gin ji na yang ren ge ma yin tho ta ni a tho chu chu tang san de yang ri za sar wan de ge ni na wo chi li yu kwa zu zu m ju yang cha jin ni jin jin ju ju li sha ti ma chung na chung ma di tho ten de ju de ni na po cha jim ge san de zi gi nu te ing go ri te na zhu gu chong chong chong ma ge shi de nyun zha ying pu zha jim ge nga wa sum ge ngon mai lan de ge tang a le shi le sar wa zi ge nyam chu le na chi mo zhe zhu gu chong chong chong ma ge shi de nyun go ri te na chi le shi sar wa nyam chi ma shi bi ya ngon de jin me ni nu geng re zi tang na a chi di jin de lim chen ngon ma ge chuo ni nyam chi li dong xi xia di ri ge la ti han chen ni jin a ying pu zha jim ge nyam chi ga du nu ge le shi de te na ਉਹ ਚਾਰ ਜਿਮ ਤੰਗ ਸੰਤ ਲੀਮ ਚੰਗ ਹੋਂ ਮਾ ਗੁ ਠੋਕ ਲਖਸ਼ਲਤੀ ਅਚੀ ਯੰਗ ਚਰਖ ਚਿੰਗ ਦੋਇਂ ਜਿਨਾ ਰੀ ਕੰਗਰੇ ਜੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਲੰਬੀ ਯੁਨ ਦਨ ਖਰਨ ਜਿੰ ਤੀ ਖੀਪੀ ਯੁਨ ਦਨ ਖੁੰ ਤ ਬੈਲ ਸੁਗਮਾ ਛੇ ਹਸਤੰਗ ਤ ਚੂ ਨੋਰ ਹਸਤੰਗ ਤ ਜਿਗ ਚੰਗ ਜੰਗ ਸਿਕੋਨੋਂ ਦਰਿਆ ਰੀ ਤੇਰੰਗ ਜਿਨਾ ਯੰਗ ਸਾਰਚਾ ਲਖਸ਼ਿਕ ਠੋਨੀ ਜਾਗਨੰ ਨੀ ਖਸਾਈ ਜੇਕਨੰ ਨੀ ਦੇਮੀ ਦੈ ਤੰਗ ਲਖਸ਼ ਲਖਸਾਰ ਵਾਜ਼ ਗਿ ਛੇ ਤ ਕੋਡੀ ਸੀਓ ਤਨਾ ਚੁਕ ਚੁੰ ਚੁੰ ਛਮਾ ਗ ਯੰਗ ਕਨਾ ਜੁਰ ਜੁਰ ਖੀ ਸ਼ਿਪ ਤੰ ਯੁਨ ਜਾ ਪੂ ਚਾਰ ਜਿਮ ਗ ਥੰ ਖ ਚਿਕ ਦੋਨ ਜੁ ਈ ਯਾ Ya, tuku chong chong chong ma ge dadgi yo la. Man ba long chulu che na yang, argidin arga pi xisi ki nun, di pa xtik ngar da yi, xti ya kheng ge xisi li thong, ta se ki ya. Tuku chong chong chong ma ge gu nyong zi, gu ma nyong na shib de nyong zi, po zha dim ge gu chi la nan ten, dan bi chi bja sar zin hui tar de, darong tang xichik don ju yi go. Man ba long chulu che na yang, argidin arga pi xisi ki nun, Jipa hrtika ngarja yi hjiya khanga hrtili thong tasi giya. Ri terang lakshilnda yin yin chukku chong chong changma ge nyambi waka jili jambi nula nyar yu nga riwa yin. Ta tib jinta nga tsi shekiyo naran dastawi lakshil manga zi po jar jimga nyamchuli kiyo ka. Ri tana yin lakshil tziga. Rang la gipi yuandan di nyama ri la tsiri zong gangshi nyanja songwa na tsikya ma li kongta chil zinu hui tar da chukku chong chong changma ge ta po jar jim ge dip jinta ka gora la pa tara yi taan da mo ge lakshil manga zi chichu nyam chuli ke wanar lakshil da changma njina yang ka nar jib ka longwa mar gara nyambi waka jili jambi no la nyari yang jambi no ni aru ge manju wa ta churang njila tam kharchi gin joan thang yona chok a ti han chen ya leng ge jis tsik gin joan thang ona chok nang gi se chum ju ga no ge chok chong chong chang ma ge yang lag sil da chang ma yi ku zge jing yi an din ja ko yi ti tang na chu rang ni ge si sim ge na ti na yang chok a da ni lo zha ge ga ta ge che ma chung sim ji li da ding yi khtam ma chi gin dan der she pi ka ps yang lag sil da chang ma in chim ge gu ni nang a chu tib ji na da xi ge chu ka cha ti jis tin won ni la ka ng khu yo kri ti chen ge zhu gu chong chong chang ma ge di jin de pu zha jing ge le shi li nyam chu li ku nong de chang ma ye gu zge yi la zong go ri de na da rong tang xing dong ju yel ga lan bi yuan den karen jin di kui bi yuan den kong de bel su ma che ye dang de chu no re dang de zhi ge jiang jiang men ba long chu li che na yang ri de ner ge pi xi jin nun ji ba xi de ge nga zai yi ji ye heng ge si li tong de si ge
Ri tana zhuk chong chong chong ma ge shib de nyun zha xun ni pu zha yim ge tang di na chong xi pi ga cilim cing ge chan chong ri ri ge nang go zhi yon nu ge ri zi ge nang du na rig di zi chi chong ngu zhu ju yi ya. Ya nyang ni bi zhuk chong chong chong tana zhig zhig xi pi di chi na ta jie ni ni jie ni ri. Tana zhuk chong chong chong ma ge yin xig zha zhig peng sim chukwa zi yi yo la. Ari tana zhig zhig ni mung da ta nga zu zhuk chong chong arang ni la ga mu ge ga shtag yin na di chen zi gri. Di nu jing ge arang ni ge ga pshuk da ni ma di ta xig zha zha to ni. Chong ma kachin ngom ju da ta xig ga chin ngang ngang chen nar go. Ari yin da ni ngom si gu nu da a zu yin jina zi arang ge ngar jit da ta ka pi gu nu da mar go. Arang ge lai ji gin juan tang da gir gin ni na chukwa pa mai na chukwa nyen kur ge zhuk chong chong mung a zi ga xig tu yin ju. Zo chik xie chi ziga, lan lin xin man zhar gai lang ni zin hui ta ta, ta zhuk chong chong chong ma ra nima di ta, rang nila gung nu gu di chin di, rang nila gawi, shta waz gi gu ga, di chen gu, xiaf zhu chab jo ga nu ina chukku, gala yang lin jo ga nu ina chukku, xtam xie jo ga nu ina chukku, li zi lag zhung dara ga na chukku, gang tar, chik chik xipi ni mung di ta, nga zo rik zi cha, li zi lag xie, nan zim zi gu nu chen gu, zhuk chong chong chong ma ga yang, rang rang gan juan tang ta ta, yang na rang rang ga mi ta ta, nang a xie yu ta ta, xie ga chi nar. Ri, ta na chu tina nga xie da tangi, ta ina ma na ya ka lin gu ni, yang na ang tong lin gu nu ta su ma, su chu tina nga xie gi, tina nga zhurwa, tina nga zhur nang ta, rang gi nyam su nyong ju ta ta, ga chi nang gang chen zi la. Ri, tana zhuk chong chong chong ma nji na yung, zhig zhig xipi di xin ge nyamun da tang zhe li da tangi, rang ni ka po pa ta zhong dhri ye ju, rang rang gan juan tang tang ngung dun ye ju, nang a gi si rang ga pa ma tang gyer gin gan dan ni, rang gan juan tang tang xin nguan tang na, yung ji shu gan ji na pa ma tang gyer gin tam chik yung, di shu ga xiga jab gyur yi, di shu ga xiga dor nang yi, di shu gan ji na ga shtag chi ma chong sim mang a zhig chon dun chulay nir. Ri, tiga na ta chi mungu mashil munga nyung nyung nyung nyung dhamay lan diga tanga thang di na chung shipi gatsi lim tsinga nanga yung rixil munga zi chepta go dhigsi yo. Tana rixil ka shiwa yung tara kaya ka meni chikshik shipi di chan na yaa ngi chasgay go ga ndoli dao nuga chukku chong chong changma ga dib jin ta na chung shipi gatsi lim tsina nyung dha puu zhar yam ga chichu lo ka tang cham nuga rixil munga zi chepta go dhigsi ka yo. Thang di joki tigingir ga nanga yung chukku chong chong sonam gang mu ga lang nuga shi la mi tuk chung chung se gu nun da ra, bai ma chandib ka lang nu gu xi la, ngay shuk sung se gu nun da ni ga che ta guo zhig xi yu. Ri, chan chung ni wa ti pa ga jik ka nga na shtam zi gara, xi zhung zi che ta guo zhig xi yu. Ri bi gar kung ka nga na chung xi pi yin xi chua ni, gan yin ba bi talim ga zi. Dan na mung zi xe gu nu yim tsin chas ga zi tang na, darkib zhuk chung chung chang ma, jik ni lup zhung gu nu xi zi ga. Nye ni darki wa luk chi nama nga tsukho nuk jingi Chukku chong chong lala nji na yung Tamu ti shtiri Da gung mu ganyin bab ka meni Ganyis chukku yikki yu ni Nangli nga si lang matam ni Thob chala namri yopi gu ni Kirgi nye matam ni Tamu gani tsil yung shong ju yu ka Ti jingi chukku chong chong chong ma ga Ngi ur ta shibta nyun zha Yung pu zha jim ga na chong si pi Di tang jing xi gu chua ni Da ganyin zing bab gu na Talam kang tak zi yu ni na Dan jina yung shibi lho su la duwa nang shen keng ge chen ki wa ge che ta zhig nu ge kar ge shen zhi zhig. Hari dana di han chen ni jina yung shi zim jie lu, shi zim jian dun, shi zim jina zhe yu ga nu ge zhuk chong chong chong ma mu ge da tengi gang jin na chong cik par ge tanga gu lu nu ge shibi nyang yig zhiga chan ba ni namo zhig che ta go zhig xi yu. Jig da chou di chuk ng deng song na lim tsung huan ma ge chou ge ke ta ni ge ke lin zha di rang yung li xia ge cik da ke zhiga ni namo zhig zhuk chong chong chong ma zhuk jing gu. Hari dana di sa dam zhing hi ra tang di na chong shibi ga zi lim tsung ge chan chong dong u jo ki dung jir ge nang a shi yu yi. Lang ge jir sa la ga xin yu nu ge zhuk chong chong chong ma ge ga na chaka long a shib dung yun gu.

0: Chungka ta lapshi gir gintan zindak ganda yang karni. Ta niyak mamchang na niyang lapshi gir gintan. Taan di zindak ganda yang karni. Ta ni tomchang ka taan zindak gir gintan yang lo maa kattani. Ta ngin shayi jiram shayi na ta muziri.
1: Riya.
0: Ta ga taab shayi nyamchang ka tukni maa zi kotaka yonam maara. Ta intang na rangang ka taan di yishirin taan zi jayi. Shanna, tak to gergenzi bichani, tarang shawandi, the chicken hoyo kwasam. Tani, ta, also which has it make the anchek rang ta chakun of how just it make it. Hamag to what you hear him by Mongi Lori. Tani shawa ganyam nyong tanya chik shogdom re yi ni. Taat ntayyong nga jimsan tamu zi. Tain thangna rang rang shay nyam nyong gato ni shay liyong dinar girgan zi na. Taat thomr loso zi na din te gashin xe gar goga.
1: Yuri ya.
0: Tani ta ta thoma zi chong na ta xe gar so so ta shtewaan da da loso gus maa zirin da shtikitan dang yi shawa thomr nyig ju gus mwondro na do. Tan Homan de Xigan Dindi the Yokozu, Amare the Jilunga Samozu, and that the Kundata, Tal Hoson, the deputy Tatso, Taptongo, as it so didn't look.
1: You
0: see, that is in the Chandra engine, I am Dindi, Samuekun. Tan Dindi, Sigurunga, Shet of Togra Taptongo's only.
1: You see,
0: I didn't only tell Homaya Tan, then the Gigan in Nandag, the girl, Sasha Gigan in Nandag. Talo mujib den garan kan de arang shalin te shantang zi yonji na ta photo pansini na chokko ni to pansini na chokko ta gar gelo ko wari na chamdara ar gergen go wari na ta ge lokta gen go tda ge to li zo thama go wari yonji na thomr ta step ke da ngar jilun te to ta da to so so go so khang ji zo ni te na da chi ti kha garan ge na ta dance to mu zi yok Oli, Tatinanera, so those Homan de Jilun Samozi. That Jilun Zinara, that Homatia needs to go to his own Samduman, at the young dear Hanan Kajab Jonah, Yamashi, indeed. Taju Gonagan Sankajan Chari Litana, the Jikayan Kachara, the Jilun Samozi, Juratik, get on the Muzu Shah Chapan, the Muzi on the Great Jimson, that the Hotel Tansa people need Jilun Zin. The Korum Tanita, Dindini. Tena dan di step kerja terus step kerja juga tak jilun ini jundah pasal macam tawas gak ni jengi wah. Tarang gendindi sao ko thoma soi dali chi chamdagay na ta ge sota ko wa sum kangay na ta chi chi ga yi chi ra nda nim dang gan tin da kin da ko da ta chi ti ko ge ne sa tang se na te rang ge ji na yang na min na te ta soi ta thoma ge na yi chi ju ta ge thoma ra ge gen ke cha ji ta ri ta ge gen ge in bi cha ni rang ge yang ti tho san ma ta la ta ta cha na gendindi sam mo zu ra yang na ji lo yang ta kwa ji ko na Tandanyam kita tetap zona tu, sih cahu, sih tiga kerjasama kerja yona, sih nadeng tu yona, satu kota, sih tiga jilun terni, hasil kerja terni, temu ni, tinta ni dah gergen zin bicani, engan cahun dah hidup sih, argo dah gergen zin, ni tanah cahtengu, dah maha sih kiona ni dah, gergen de, sih gergen ya kuazim cahuna, tanda sih tawa ini. Tak gergen dah tu kan dah tiga kuasa tu macam mana? Tak sih nak ni zau dah no.
1: Jadi.
0: Tak tu ni dah ganjil dah sih dah tak tengah tu kau tu sampai. Tak tu ni sih dah tu mesti tu ni dah lagi launcher dengan kondisi
1: nyamnyo
0: tonita je nyamare rembambo ikunu atsaga tumus
1: rit
0: rel
1: rit ge odigandak talungu chipding shavi jerim tang shavi nyamnyo tertingen gandak kirkil khosog kasu titani zo
0: ale dan oso kasu kutoni shali onjina ta snachel nistong jergolo den kadri di cards ga andeni yang utani wanden densen kaze dawamu di khar te dab ko di tha so ta ta cho ni somaz nang ge ta somaz ge ji skandri chani na yang ji ji ga li da no
1: ye ji
0: ta ge di tan cho ge to ni ji na ang ska ka yo ko no ta li phong da sem kam ge cha ni ji na yang ker ge si ge de tham ge cha de ji thon nan da man no
1: ji
0: tan de mu ge phoman de chen mi da li che is chong ko ge ndi toni do lanzi yin ta teran jin nas tersen ho ma sha ko
1: re
0: tertan ge ta nga rang ge lo ngo che den ge ras kan di ho so ka shi ge na so so ta ta jili din a chang ta ji chang lo jong ge kan di zera ta khru toni che ta sa man jo ya ta ka khu yo pi ho ma
1: re
0: a tan zen ra zin na da ge ta gen zen tan zen da wa na cho ka khu yo pi ho ma ta do ko te так что очень мне дюра титхода сучим болчих дю титл маку дю
1: ри
0: тандадан г чистосын дэнгэн зэран г тасосо кашхызина та чи скакрыо пил хоман дэ токонде чэлм кэсочэн дю тан дитва тар кондан бонин ни тен та тен кина ян стерсын хоман дэ токонде кэрги рахтан на чачи чэдго г дэ чэмдэг г чана ина чачи чэдго г дитхон кэча гора та ян чи ta kakriyo bil homa terka yang chi yar ji kon kin jo kona cha ta molam jo sa jina da ge yang chi amak sa u ta homa der ki to ko cha chin de hob jo ge kon ter la
1: ye ji ji
0: pat te in thana ta ta u shen ge cher kin arang ge lo so ge chi amak sin jin ju ra ta ji kha shi ko jina ta mu sta wa zire ti yang chi te da li chi ri ta ge kakriyo bil homa der ko cha thana стешн хоманда ширкет хонжогн кетнгэ стешн хомаг тогна таян тестем би чай ёнара та ньоньо ини та кэсу кэсу до поджа тэни а рангонадо тони а тамори тен тона та та тэрнгэ ди стешн хоманда ки чачин дэр кошя конно гэ ани ки кан хон джинаян а та скакрё нил хоманда ква ки касу ток чачи кана джу кана кан сум кол хоб джон ри 다 영한 지그 간디게 찬이나 조커 다시고 강마드니 티켓 다 쳐주들 감으래다 가서 엔진아 주 그저 다 강이 야스다이니 아무해야 좀 이달이 걱정이 뒤땐 다 무래라
1: 그래서
0: 올레올레 땐 하나다 남길 호스 가셔도 무슬이
1: 그래지 제가 나타가 고마리 대단한 간나간 참다니다 주 초릉 그 다르티 워크 리르칸데 시그누고 제름 그 초니다 마치완 잔다간 간 크리온스 그트니 다 톱트잔도 모라 시미옹 욕 타크랑 제르그즈 그 톱트르 시미옹 욕 그게 링게 트흐누 찬누 다르티 워크 정누고 소마가 카정 파치르 좀 무긴치리
0: 파치르다 다 톱촌나니 나로 스나트 무자다즈무 ta tirang kara yang zentak chi ta lorum tungu ni tukwa hachu ta mugas ka lo ma shon ta te na ta zentak chi lorum smawa ni tukwa ta te ni ta chen ton ni hal ha zentak chi ta lorum khamba ni tukwa ta chen ta ko chang ni ta zenda te nya ji na chen zon bi ma zen chi ton ni ta te lo chon na ni chang ge pa ma ka dang ta mu ze
1: je
0: ta ni ta ma dang na ni lo je da ne ta tirang kama dan zin da ni chang de da tirang ka la yang zin da chi ga ma chi ni yo ler ma sim lo ko dan go na ma te chi chang ma tu jin sin dan ye ma da na ni sa chi ya ram gi sa cha ta ku nu sing le de mu
1: ne ji
0: ne le gen ta na da to ni ni ma ni lo de de go sam ga me ke de ta na da to ni ni yo li da sa cha dan ka ju ra da to ni ni yo li zin da ni chang dan zin da ni ga chi lo ma ge che ta mu
1: ji ya
0: Ngadiri, tanda nyeston chobje lo ta zongramba ko piktaran dani thomchang. Ta wicha saagni ge lhoman da ta nanglo ko saakilan de songi dali chiri thosol nyang jindamu ge ta diya kukusa chizgi yong tani ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱚᱵ ᱪᱮᱞᱚᱭᱚᱝ ᱤᱛᱟᱣᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱞᱚᱝᱚ ᱪᱮᱛᱛᱚᱢ ᱡᱚᱝᱜᱚᱨ ᱥᱚᱱᱡᱢᱩ

0: Ya, chupo demo.
1: O demo.
0: Ya, chupo terangga lesen asik dali lawa cetin jaga langbi pa ki lori ndik lori sekunu gamala da saza kerjiin.
1: Ode cho gondom ba tang, chutong wa pomo roma tang, chami roma tang, chirang roma tang, lama zamba minti roma, pavir roma la sukha yung na, lakchi sikwa yung.
0: Yari.
1: O linsen jimi na, dago, ta lama zamba zi arishik la, maya gaston sun zun tenpo ti chikta na mo.
0: Zamba ga rastikla ergintonsum yozum di.
1: O ya.
0: Rastikla ergintonsum ya kabzimilesina kovdikla.
1: Ya ya.
0: Ya di bu.
1: Ya ya.

Rek nam ba tena warnung chen chpo ni le chen de ge sham ni go de yu nu gen cham ri la ge le ma ser chin cho ra de chin ni ge lang bi gol thang kar tong ge ke jin chen su gu nu ge dong nen de yang so so ren cham ri la ge kro ang yang na kap ji mi de chen ng ri wa shan ken che zu bu chi di zu dam jin xi ni de chen ng pe pra ga su shi ka te wa ku sen le chen ta tong kun de xin ken che zu bu me na nga chi sham ni la man de ni ge lang nu ge 동네냐 뭔데 나발한 지 생긴 더 고르기라

0: Imu ka amangla za ka tsitinja ga amangla ta chinam chizu ko ta.
1: Tā māngda māngda rī, kāngzi gugā chō.
0: O ta kāngi nā ra chukko. Tara ta pungu dhruma ga amangla za ngay jinta chikshi kida ta ta. Ritan chari chikka da khazir ta ta. Yang dodan gari wa tari ima shiti.
1: O le, tēr gunga le chinam rā tsitinja ga la zik tuk tukung kōr dhigitā mū.
0: O rī rī.
1: Ti za tara pungu dhruma ga la zik rā yō.
0: Ole lema pumu doma ga manza tsinda yuhama langu nima se kose. Tato kura tiki chakashu sikra ta, ima jau yangda urka tonga karaka gara ta. Yang dolinga yishu kuzi kham tange.
1: Ya, ta dolinga rindin kong gujir. Ya tana arkab jimi lesa nga kovdikla go.
0: O ya ya.
1: Ya dimu.
0: Ya dimu.

Yaa tukuna batana warkumde nga tsi lanchik tar kamgumi le zin nga shinkin che tukusikari wa tar ta kubdik siyo pe lama pukumu doma galangbi taa shi sikunu gwa monglandi yam goro nyungzgil.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so. Wali chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa nata. Nga gangu ni gara techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchi zin jogo no chow maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzo ki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig da ngi hini, ta?
1: Ama nga nguma zinye na.

Ni kaka kamni ka kazgi dali ruk ruk zamni ka zuzgi dali ni sa luchi ya sa shizgi dali ni nak chong shan ma yong rizgi na o yan to gi chaw shin chil ki chob shir tang son to kwa ndasu rung rung ka yong ra war go shin to ten go sa zgi nu ran to me to mur ngwa zgi nu o yan to nyam ko ma ji ga nyam ba har

0: 숨 총하세 그 어고도도 야 땅이 스케르가 정정 또 개정 야 또 하키 다라 찍숨 또 야 케르가 정정 마 개정 야 마셔무 세라 찍숨 또 야 다 케르가 정정 스케 개정 야 킬먹고 호다라 다라 독치 또 야 다 통문은 땅 흔일랑 예비진인 된 나른 친 황크럭 찍들 이니 세거 어 황크럭 그 또 주 이니 세거 단도 지니 일랑 흔일 된 나 로마 호모 팀들 이니 세거 마오 모 자청 된 수 이니 세거 Tandang ngani lang yevjig ninda na tarsil tar kanda pa yini se ka shkab jao kab changlaga yini se ka chomu kwasile tsendul yini se ge jangzire la. Ya, ta ajang zanga se ka ra agu mukwa changka zgin jogo se ka. Da nga lak karu chongshogu denbaande topari yina dan batsa manto mbatsa ma ni se ka. Mbatsa rjanag teni wani se ka. Ya kiwa chemi ola chong ni se ka. Ne kongrin chin shini ni yong ni se ka. Lang tamsun nal ni tami yong ni se ka. Tri mga chong zaga ka yi yong ni se ka. Nda ha ha kan sogui chi ga zi ni se ka. Ma shamon sogui chong ga zi ni se ka. Wasa on sogui chata zi ni se ka. Ni ka nang ko lo step jir yo se ka. Ko lo step jir ka shi yig ni se ka. Shav na wa man dab jir yo se ka. Wa man dab jir kan dab yig ni se ka. Ndi shka na tra shi shtag jir yo se ka. Tra shi shtag jir ka shtag yig ni se ka. Tanda karu chong shog den ba yi ni se ka. Mokwa chong rin jok chile yi ni se je jang zire la. Ya, tandi nanga dhrtsa simaang da zohto pari na sathomu rinchin xer zhongni lundrg nalang af shang aachang ni seka, shang aachang e chang aanya ni seka. Tanda lo la nyaga lo chang e ni seka, lo chang dhrtsa nkaanba e ni seka, da la nyaga da chang e ni seka, da chang dhrtsa simaa e ni seka. Do shaga nyaga shak chang e ni seka, shak chang dhrtsa nkiloa e ni seka. Tata nanga thori shkar chang e ni seka, teranga nyanchang chomu e ni seka. Tandi nga sangi karmu oman de seka, imdung homo kachan de seka, tomnag nyomba nyanchang de seka, haha kin tongnag dablan kora seka, shtakharin tongnag khwatsil je seka. De ma omin tongnag shamdang kara seka, chika mokwa lolo, chi sha cheta sha ngoto, karura kalyege. Cho yakakse lo yembe jishi ego, makar ngulo yembe kyoshi ego, nyatkaraga yembe tongshi ego, jima ayang chong yembe nchishi ego. Shtalam rinchin yembe changshi ego se je jangzire la. Ya, ta shora agu mokwa kheng zin bai go seka, nga nya chong chong khali gi na zin, ta chong chong kakchak di na zin. Nga nya chong chong sayang kotak zin, ta chong chong yoyang kongshi zin, nga chow kheng ra chakshi zin bo ya. Ya, ta shika mokwa lolo, chingu shamu yiga yaran tinda, chu tsenga se mor gongwa nya ma, ki tsari nda ma maran tinda, chu shika ra ma tanganda. Chu tsan lola ma chiga, shir zala ma kya ma, chi ra tang muka kara lo yila, shi cha cha gong golo rza yila, chu norsa zara moko norka kanga. Talik sasung ra tokir lika kanga, tasa njigra sambukta ga kanga, shangsak sejong rangmung draga kanga, chu koka waga kanga, gokar jaga kanga. Chu ki tari nani ndarni ka tangin, tangdawa ngani glogzak kanyin, yu hama chingna tarkir kanjamin, nanghani nani rgini gindarin. Chi tangra munga shawa dhawa, murg mungun dolo shawa, chu kali nyeshin barmbar yila, longta targul jigji yila, chu sambi tun dhawa, dopi shti kanga. Tatirang agu ndan sokor gengogorin chansong manchin la, yun sokor chibtaga yanchin ni ngicho kheng ra chashi ziwi ni ago lolo. Ya, ta chua yamdung huomu gnaam ga yog ni, rinchin xeer ka saji tang ni, shikang govra chibji nang ni. Tan zombi chomba cha ga chi ni, chitili changa gdaan ga tang ni, chi chikam gdorje ndapa jawa, cha manchu manur jiga tang ago lolo.
1: Amang chun chowi yangshnyang li shongwi alang gab demu. Amang jia lu tang arigba li dolwi gari shen tsar.
2: Amang ji panuru wangzu ta denbi gawa chupa. Chom chin darin zir jin ta zhabi sabin tsar khag. Chom chin dara.
3: Zasi denbi nyan kun chukbu namba. Tsamdani alama nore tsukhchil kalangbi, alanguma patang akar lansir gunuga manglanye muzi chenambi nilam da gojishiyul. Chechak tindindang tsambi mundin shi.

Nyamdu jatsu je kore yigin changul kan tang gola shwe zokul tang zoshtan nandu ji cei chergen yin kane yi jasa nilu pi ni nyamdu je nyanshi pe de. Gola shwe mbatsun shi de zokul lirik

0: tama tayi nama chukko. Tama tsa ka chanjim ga tsin tura xe zhi yik chan. Nda yu ga zhi zhung da tama tsa ma da yik tsakar ka da ranga ga ngang shi shu li kong a zhugndag si dhe tangi nga chu tar gu nama tsa. Da chu tsa ma kaji hi gu ga tama tsa ka nyam juk sa zgara re. Tiga chu ni shi shu ga zhi zhi ga yikin dan jor nu ga ji sa di tsu ga nang tira ta nga chu landa ku ga. Da kishu ga landa ju di tsu yi na da wa ni ga nang tsin ta ingin dhan nu ra da kaji tag tira yi nu ga dhar ka tsa ma yi tuk ni landa ku ga. Kete tag tira zi ma ra da chum tir shi gu yung ni ngan chum da zhi jun da ta chung zi ga ma shung na nga chu gu da ma mong chung kang a tig shir shi ju gu nyan ka yu ka. Te chu ni ma mong mong chuk ga nyam ju gu sa gang gang zi ga yu ka zi na thumir chim pan tig shir ga kong ni ga chan kong la da ji lum zi ga si ga sa u zi ga yu ku ga. Da huan chuk zi na kori gi na chuk gu si ri ga ra a man zi ga din ji ga a ngun shi hua gu ga chan ni na nar ma sun nu ga mi ki gang ra rngi song chu mar gar ga cha chan din ji ga ra da da gong ni xian nung dir ka zi ga ma ji kim pan na nu chi tong yi a net dun dir ka rngi xie gi nima zi ga xir tuk xiong chi di shu ga a net dun ra dima di yu tang na nga chu xiu xiu li kong ga chi ni sen tiga ga xiu xiu tai zil ka par tu ni kong ni dan don chu xie ju ra te ma se ga na jin ding ga cui chu ta yang ko yi ga zu gu jit ra din ji ga man bi si rig ra a man rig da nyung chung ji ga ji huar na da zha ji ga tang ni da xin mi la cai din ma nu di chung gu dan ra ma a ngi zu ka ngun ji ro nun ra ma zi ma yin nun ra ma da bi ga xin nu ga ngun da xin chung xie jin ra ma Da chenggeng ngang si ma ra ter kandar ka ngon dung xie chin ra ma. Nang cil dur xie ra sar cha chenggeb ji a dhag zong xie pan dhan dha. Ngon xie hua wu ra da xie ji ra zg nin la cha mu li chin ra ma. Amaan bir cha da chuk xie la ji xie bi xa chu la da xie ge za zi yu ko ga. Gaita do nang ma xie na yang kirge ni tum cha chenggeb chum chi la dan dha xie ju gu nian ka yu nama cik ga. Xio ra yang amang tum jimpan tig xir gan gan chun da dan dha xie ju gu nian ka yang chi nu gu chion ga. Jimpan tig xir cha kung gang gang zi ge yu nu. Da sa wu zeng yin zi ji da da ha zeng ge qin zi ge rin.
1: Ri gwa rin qi. Ri nyan kena ba di na tera nga tsu tso lo uri gang shiong kala gong khur zong ma mong shib shil kong na wong da tengi ma mong shib shil kong ge shib shil ba pong mong sob jil da tengi ta shib shil shib pan tig shir se kong nung di kong di ge chu ur jilun yin dari. Jilun yin na shib shil ge shib pan tig shir se kong nung di nang na yang nang si ge ta san zeng ge shib pan tig shir zi ge ra a mong tung ge shib pan tig shir zi ge rin man da wa ni yuk. Ti do na ta ngun ma ge le chen ta ge nang a ra nga chi sang ni so su ni da chi ge mang tun che pen de shire nan da ge san zhen che pen de shire nan da ge da tang de yo ge jo je chi ni de de da tang yi ja chi rong rong mang chu zu ndi ko ge de yo ge ja chim ki sha re ra yang san de zi na chok ko ta do ko sa ta pel nyong ne ri a ri ta ra ta tang ta kong ho zong ma mang shib shu kong nang da tang yi shib chang cha ge go ni ta shib shu ge che pen de shire se kong de chim zu ga go go ge ndi nang ge mang tun che pen de shire se kong ngo chim zu ge ri ta ni san zhen che pen de shire se kong de ngo chim zu ge ri da la ker ge chim kul ge cha kong kong ta yo ke dala sokwa gar jilin ni matsak ndi khtang dani gongkhor zong ma mong shibshul khang ganyal ma dhamnu ga khajig ar gangi songshchub ga chapan tikshir ga chua jiz ga changi da tangi ga chu khachikhi gantil ga goni nda tang ndar tao ga kargi chua jin da dhamnu ga adar gemtsin ra nala pampa chiz gok dala sokwa gar jilin yung na ta nga tsi chua jin da tang ndar tao jil da tangi chiz ga xigo go zi na ta ngonchil yin na kwen chuk jina ta miyuzi ga no tse na chok rang shung kun jika yin na chok ndaga chondik ta rachi sok chik ra jekim khori gira ndala sokka tol ga no tse te wun uga ndamu ga kong ni yona rigna wana gona wana ta nda do kundak yachi rung rung mang chok mang xiz ka ta nriyo ka kargi deka gira nriyo ka mahna kang zga shagu mahi da tangi ta kargo da tangna ndamu ra yang yos se chari ti na na ta tang ga le chun dab jil da tangi nga chuk jima ni dā tāng dā tāw gā kār gī jō zhī gā dā kōng nē rī gā nā wā nā, gō nā wā nā, rā nā wā, chān nā wā nā dā sā gā nī gā mā māng shib shū gā kāng dā tō kōng dē sō nā dī nā wā kār gī dā chē tā dā tāng dā tāw gā kār gī nā tā tā tāk chū lē kōng nō gō dā hu chē pā nā tā kā shir gā lā mā dā gā dā tāw zhī gā yō nō dā tō kōng dā ngā chī xī gī wā chī gā rī dī hān chī gā dā tē tāng tē tāw Khwen chuk jina tangsang ga dharjia ga thakhtong ga lamna. Chadin mayimbi da sirigra, tani khwen chuk jina manzi zonggo no. Zonggo da tangi da jachi rong rong maang tsukwa ngogang gorkul tangi da tangi. Ndaga kepan ra yangna kegang da togun da yangno tsik tong gozan dharja. Tani mayimbi nar maasunbi mara yangna kargi mnyi ghanpa ga kegang da togun da yangno tsik tong gozan dharja. Daji nipji yin gozan dharja yangna daji amambabi gozan dharja. Ndamu ga kargi nitsil shong na yang. Mamang shibshul kanga, da shibshuk jipanga lamdiganda bilda tangi, da tetag soso ga kargi rungi ga kipanda dukunda la, songshchubwe kasi. Di jenga, namo ga kongtnib shong na yang, di togda mamang shibshul kanga tawa ga mriyaw ga li kongde shakta gichu, shiga gachik.

0: Ato po demo.
1: Oh, demo, gonsa pa demo.
0: Ke demo.
1: Oh, ya, di, bak, donan da ingi nangi, di, bhail, reko na wano ngat, toko, tashiya chikar na, yam, tamta nga len chanan, jimu na rewa doku mo.
0: Hari.
1: Di, namka ga ta ga to, tsikil osir gonsa pa, nana nama ki, kai ga, chak nga, chak, chomchin.
0: Chomchin sanun.
1: Chomchin sanun, ta, sasun, len chan jimu na, ko, tukin, chukwa rinji.
0: Namka ga, chomchin sanun, da zi.
1: Ah.
0: Ya, kab jimu le, sanan, ko, tukla go.
1: Oh, ya, kwa tukchi, ya.
0: Ya.

0: yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhou di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung da ni ran ni ji ti chu la ren tung gi shi bu sha gi
1: Ya tuk namba tanan tsamdani nga tsi yang rikam ngomi li sin nga shinkin chitu kushkiri wa tarta lawa rinku gulang vi sha ngawang korsan tsokari sin ye mongla siyu gobrishi wa tanan namba tsukka tindan tong tsambi mondem shi

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wale khatuga thwana rata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakha na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chama zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigira adawa na cha, ngar gaingo niga ra techi songa ta chikchi zgr hata ya. Nga gaimo shonga lakhti na kini ardikchi zin jogo no chua maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam no ork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda cha.
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchik vuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Ngan golo kuramu. Ngan nachukuzo na chazu khalong gura auk. Cholo gura auk. Chansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manchik vuna chukuya. Manrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyachari atimiyatami ok.
1: Ama, tamazimu niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi menkangka na khaparantrasi.
0: Watata lehi, yachi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkı nana Jansong mandım. Rindir bağınıl şunna Jansong mandım. Jansı yonkım çığna Jansong mandım.
4: Yaar chidin ge sangalanji dina tarigi le chindin jigdi jo yang titsu mangpo shime katanam jigintir nga chi namba tsu ge senyin te tagchi langchu jirsa tsukwaan daga langnu ge ayang kirishchin te jirsong se ne donlin talan zigiyin. Dina tarigi le chindin yang lirka nyamun di choni nga chi panchana vi ngonzuk ju yil. Le chindin ge sonru ba dang zumdin gan kar ba tirang jashi dang takil ba tamdin tsu chachib takil ba gantak tsenang dang sun mren chin yiyin. Shkab jimi le chindin 나수 양처럼 좀 털어 남바수 자시 될 것이

Nga ta li tong na zaga gala ji Nga thang kar go la tong gaga ji Chu shuk ni se ru se chaga go Ta shuk ta ka ru tong ruga go

Chunang a chamu kang a mo yin, ngang a nye hi ro go lo yin, si ho chanang a che ye.

Kacho cha cha yagar da na yo Dako cha changu che na yo Hitgala chargar ja na yo Rakhsar chi no rango na yo Chong cha chanag nyak le na yo Tarda kar kong na ga ni yo Malu jir zan ta ko ri yo Khamar ga ya samar da ga gi yo Angar gondong chena de chena chong na yo Ura godr changu cham na yo Yag mor go char ga le na yo Tandong sar go ni sem na yo Ng kong kar sem ga che na yo Dardi karam kwa gom na ni yo Nung nardi shat shor na yo Rukmat ga ya samar da ga gi yo